0: pilalghi kvraqtinraat kvraqtunka napaanuk qakiinerin kmorag morag morag qaqsuuteng pilalghulleriita keenikuillugumiuit taqaarlamni tang tangaqsukittoi angiatengiimerreluki makuunektootna kuskuqpi mengliini parnik pituuk putarukutta tamaqunik aurulutin morkamkhnik amms amms qwattoi maqiik maqiik qaqsukipilaaqqaitta pawaanillakullimi maqi mun atukhuluki makut mukhit peput khani sumam trilkhni khang kutamani wi talrani apqamnikkarkun awaayai tarallaranikka paakkun misvik makquhtalartukutta taim toi suurlukunen nengelengengarluni paaqqan makut nuxu nariingarluteng khapilartut palet portanik pituk puttaumakka kannalluuk sorpakka anklaqallu ayak ayaqaqaamugnuk illiinittoi umyort qalaqiaqsxaanga ikkartiluunuklu muraknik pit pilaqumkhunuk sikhiarpakta makutta maqiwit khwa khwallnum nennunlu kanani khokhwi we tawim gni ai pakasu murakhchut makatokh toratu kokka kehtu manlu yukut takmanna puhtautum nun kha asiksaitillan tamana pitkluku unnokumi maktaqa makamina kumakhtlah qattoi kikirkirlorangran mannayukuuttaq chattairutluku mattumkka aryutengqillaama namouniarluteng pillerit piunrillerkaarluyuum tikiilluku illiin atuuttookku ruulaarutkluku taumka smikkun rilutja kanut kluku I kitaki huani huumun chalaka ya gaudra man pinnahtu kut good morning Rikyut ni plugi please
1: Ja Kau kumkha kan kaspulka Tawaka ni Kastu
0: Ja niit nahtu
1: Ja kaspulka kum Ai kan kasmul ko yung lifkar pag ako makikan kasat umiyok at ako yung umiyok umiyok pag katas kan pag ako tiyulang lahat isi wala sa kagilin sa gmol makito sa mawal to makiya tulit magut yung tumtama kito to makiya kitahto ka tumto eh Ayok, kuratak itong hilili pinak tumukusiktum hilili takan naksal tao hilili peksal si kundo wila takti yun ako kanto maki ako kawan yung sagatas kumati kanto ko yung kakti kato kuno kuta ika yung sasito si kito tan pilirat ng tapilut yung tumak kuta ika yung kuka tawo yun sot mo So, makikitaw ko ni makikitaw ko to, pinaka kamay pa to mo. At ako, kanibukos ka kami tumakitaw to, kasi. So, ikaw ko ka, sumakitaw ko, sukuto, tamas ko, pikay na, sumitus ko, nita ko, tiyo lang.